0: Na kohoya duka na e kunogione ni. Na ni kohoya tari dia rev. Rende. Mary Lincoln duka na e kunogione ni gai. Ndiri hwara tura hwara usini ruwa muthi. Na gurikania na hwara ringi ndira kohoya ni hari ha star 447 hash. Ukaigira thini ugashagura ka box. Ndira kunegera na basi ya thimu nigetho hure thimu. Tuara nerie. Sairo VP star 447 hash. Na imiri America. America kohana atia. Ndira mina kuguti gukenetie. Turega ine Alabama. Oi, goko ne Kenya ikara na nyuki ere uigwe ho. Star 447 hash. Tiro na toro. Ni ukomenyera Star 447 hash kahuni ga itu. Ukomenyera kahi. Star 447 hash. Ade to ado midagi yoko doka goda kata iku do muda wa bere kulwo do na kyari muna tawa ko ta go Cyrus. Wa hurani ne ne du kirega andare. Na no wake hurwe konyu na guoko buri eno. Kari ganero. Asante sana karibu Kenya. Cyrus Mathenge. Doya thimu we kuhe besa. Ana kio ya ne hake. Star 447 hash kovana antia. Karibu, nogaithanie nyanyire yothe. Star 447 hash kabox. Gasha ura na 1 2 3 4 5 6. Grimu eginya grimaga na matatu. Na idare ndina jackpot ya grimaga na mana 50. No konwa gwikirirwo thimu ini. Star 447 hash. Dagitari. Kaitoe thimu. Gwishira no igura dagitari athomithia infections. No tukutuko tugithoma maundu maingi muno tondu ni ahota ni akoragwo na dagika nyingi cia kwaria. Na noigu ure atuweru horo wa infections. Weo horo kakadhuru wale kakuka adhini. Wadhi wakaneka hadoja, niweka gawega. Weo kaneka kudhini katika onekane. Ate ni karagi uriku, niweka gawuru. Todo bakteria sigira kakahora. Hei, na heko liku kuria. Kia mifuto ya jeans, udrikania. Star 447 hash. Nambasi ya dhimone 0702-966-122. Iko wako mile mundu. Guriru hadu haraya go kaga koran hede mudu nakara igira. Gimu daku da ida gaku ko gati ko kurete taga ko. Jete kiria tu dike mire igire. Ya jiguire. Na kiria dai kaidano na nigo jikara akioro dake ngeigwa jira. Na ndo kiume mudu. Na nani ne gwemera. Star 447 hash. 0702966126. 0702966122. Tukwa ko itrora na basi SMS. Ne 20014. SMS ne 20014. Abasi ya dagitari, rikana tolari yuhoro wa Bonnie Hill mudanya waira. Na tolari yuhoro wa BIM. BIM. Kanedu.
1: SIB.
0: SIB. SIB. Sufficient Immune
1: Booster.
0: SIB. Shoradika na baeno ine. Na ukenda kora ni ya dagitari. Ukenda kumulia kiulia todo siya kama mesye bize. Ndora na mwabia kuhura. 0702-966-122. 0702-966-126. Hure no ya dagitari ni mwoku nyitana.
1: 0719.
0: Horu.

0: no uthiete na mbere gukorwo gituteithia na kugo twahoera indo cia andu matiganite muthenya wa rucio ugashitho hithoini wa kugai ni twahoya ni tondu wa mioyo yadu o the ginya mwewe wako mwathani na nigetha ngai gukagie no horo wege maini na kumenyanirira thini wanitore ku Jesu Kristo tondu we niwe uheanaga uge na we niwe uheanaga umenyo na bururi witu thina mbere kurathi ma bururi witu thina mbere kuwika maundu ma magegania leadership ya bururi uyu thina mbere kumirathi ma thina mbere kuigocithia uguo niguo tuthiite na mbere kuhoya tunuo twatongoria aito mwathani thina mbere kuonekana thini wa mierio iri ikoretwo ikiario uguo niguo twakuhoya na ni twahoya mwathani thayo thayo thayo na familia ziria ciothe ciekorire na ruo mwathani rwa kwehererwo ni Gen Z's au mwathani twa mahoera rucini rwa umuthi thina mbere gukorwo kimomiriria ni juu duyu ti muhuthuro na hanini na ni maikaraga makiririkanaga ithenya riria riatigirwo ni ciana ciao ni maikaraga makiririkanaga no rucini rwa umuthi ni twa hoera familia zici ngai na nigetho thina mbere kumahithogo hithoini wa waku uthina mbere kurwaga mbara ciao ngai ugathina mbere kumagitagira na ruirigo rwaku rwa hinya na kumarigicagiri na thakame no itwite ithereire ngai ni tondu ngai wi munene na ngai wi mwega kirathime familia zicio the rucini rwa umuthi o mundu o mundu hari ekumagara guthio matho tuika wa kumutirira githithi giaku ngai na gicoka gikaro gia gwake na kai gucoka muko matheri acoke akuite kindu thini wale tore ku Jesu Kristo na remoi magaraga guthie gucaria vibarua tuika wa kumutirira githithi giaku ngai na nigetha matuike akuona kuria mekwa mukirika muthenyo wa umuthi na nigetha matikai gucoka gorocia ucina mite uguo niguo to mathaithanirira rucini rurura umuthi aria nao mataraigua wega areke mahone ngai witu aria nao makorogwo me jera mone kanagire mekundu kou are mathiete na mbere gukorwo metereire na nigetha cira wa otuike wa gutuina thanio mwathani matetere kwa sababu mtetezi wetu bado uko uhai are nao mena mathina ma meshiria mena mirimu ya meshiria rushini rwa umuthi ni twa mathaithanirira na nigetha otuike wa kumanikanira na kumateithia na kuhoreria meshiria ma ogai na ithu tukoragwo tuina meshiria mega meshiria mahoreru na nikuonekanaga uria tureshiria undu ucio ni uro na mudu ucio ena ugima wa mwiri mwathani ni twa gucokeria ngatho muno tondu we ni ukoragwo wikite uguo asante giturore twi mawira-ini turore twi biacara-ini citu turore twi thabari-ini rora ciana citu na mahinda maria megukorwo me half term thina mbere kumarora na kumeka wega na kumagitira matikae gwikora uru-ini oro na uriku rora abatari othe athini othe rucini rwa umuthi no tuike wa kuhingia meriria ma ngoro ciao mahoya macio ni mutwa gutegera ni maingi tungigutegera ngai na maria tutanahoya roho waku ni athiaga na mbere gututhaithanirira ritwa-ini ria Kristo Jesu twacokia ngatho kuhoya na gwitikia na ithuothe tuge amen na amen na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muo mutheru nigu tuike guo ni dagika mirongo itatu na kenda shirikiri kuhenda na dagika mirongo ina thaa ikumi cia rucini good morning na ni thiini wa tabarira ya kwigagura kiroho ni njitagwo gathoni waku ni
1: gutotu wa sheshe ni hotani asante kameme kayo kamwigi ngoro citu ni igegetio ni wendo waku

0: tene ciana thokanu tondu ati cirahuga biringi igacoka ikaria KFC na ikanyua maaĩ ma mineral o buji ndikĩũĩka gũkĩnyua maaĩ ma mineral nĩ ũru no ciana icio ciacokire igĩtũngio menya marĩko ĩrĩa yothe tũĩ igĩkĩũragwo ikĩhũrwo marithathi ikĩnyitwo mĩgwate ona kuma amwe arĩa manyitirwo mĩgwate matirĩ monekana kũrĩa mathire ndeto ĩyo ciothe igĩcoka kũreheererio njangiri iria rĩu ciacokire gũtuĩka rĩu nĩcio cikoragwo igĩtawara hĩndĩ ciothe kwĩna mĩrũrũngano nĩkĩo kwĩna wagagu wĩgiĩ kĩririkano gĩkĩ kĩa mũthenya wa rũcio niĩ nguga o ta ũrĩa Gacagua araugire actually ona ndikuga ũndũ no ngũcokera mĩario ya Gacagua na Gacagua nĩ kuonekanĩte ndaragia matũhũhũ maũndũ maingĩ marĩa agwetaga maũndũ macio nĩ mathiaga makoneka o ũguo aramagwetete hena kauma koguo Gen Z aitũ arĩa marathikĩrĩria rũthiomi rũrũ please tafadhali thikĩrĩriai mĩario ĩno ya Gacagua Gacagua nĩ mũciari ena gĩcakayo gĩa kũigua aca tũtige gũthiĩ njĩra-inĩ ĩngĩcoka gũtuĩka nĩ njĩra ya ũgwati aciari kwanja na inyuĩ tũmwarĩrie mũno na nĩ njũĩ kwanja kĩũndũ gĩkĩ kĩroka gĩkaringana na midterm ciana nĩ ciringĩrĩrio cikare mũciĩ
1: yes.
0: Kwĩgita ti guoya kwĩgita
1: ti guoya
0: ona matikoime gũcũthĩrĩria ndaiguire kana gaka kamwe karathirwo hĩndĩ ĩno ya mao thĩka kana kamwe karathirwo hĩndĩ ĩno ya kũraya na mĩrũrũngano ya maguta onaga nĩ mwana wa kĩndũ 17 years ona ndarĩ mũrũrũngano-inĩ ona maguta oĩ nĩ kĩ maramũgia na kĩ mwana wa 17 years nĩ kĩ gĩkĩ nakĩo atĩ gũtuĩke atĩ nĩ aimĩrĩte mũrũrũngano wa maguta nĩ ũrĩa rĩrĩ tondũ nĩ kwagĩa hũĩ-hũĩ-rĩ mwana hakiri ciake itimuonagia ũgwati
1: arenda kuona nĩ kĩ
0: we ũthire kũrora nĩ kĩ reke nyone ũrĩa kũrathiĩ reke nyone ũrĩa kũracinwo taĩri reke
1: nyone
0: ona borithi mangĩrathũkia tia ngasi reke nyone ũrĩa mekũrathũkia reke nyone ũrĩa marathũkagia rĩrathi mwana ũcio nĩ arathirwo na agĩkua koguo kĩũndũ gĩkĩ gĩothe kĩraringana na aya rĩu me midterm amwona nĩ a secondary mũciari tigĩrĩra mwana waku maikarie thĩ ũmaiguithie mũno no mere maikare mũciĩ eke mahorere mũciĩ mũtikoe mĩario ĩno ya Gacagua no ũhũthũ no mũno ona mũtikoe mĩario ĩrarĩtio nĩ mũndũ ũmwe akoiga ndeto ĩno yothe ĩgakorwo Mount Kenya nĩ atĩ arageragia kuga akiuga ndeto ĩno ĩgakorwo Mount Kenya rĩmwe andũ nĩ matũheaga ũhoro matekũmenya nĩ maratũhe ũhoro mũndũ ũcio nĩ kuga aroigire atĩ tatiga nĩ mũkona maũndũ magathũka Mount Kenya ona gũkũ no gũgakona mĩrũrũngano already nĩ ũĩ koguo he kaũndũ keho he kaũndũ keho nĩ njũĩ nĩ kĩeha mũno tondũ ciana nĩ ciakuire cikĩgeria kwĩyaria nĩgetha ithikĩrĩrio gwĩ kĩeha kĩingĩ mũno na maithori bũrũri ũyũ tondũ gũtirĩ kĩeha gĩkĩrĩte kĩa mũciari gũthika mwana wake ona ngĩrwo nĩ kũrĩhwo mbia cigana mbia itikamũnyita mũtwe ũkũrũ-inĩ wake mirioni igĩrĩ ona ti kĩndũ ĩnĩwe mbia ndarĩ ciaragĩria ndangĩgaĩra mbia ciake ndangĩona mathĩna mamũkĩrĩire oragie mbia ciake mirioni igĩrĩ mirioni igĩrĩ ũkai mũnjĩre tũgwĩka atĩa koguo kwĩna kĩeha mũno kĩa aciari arĩa mathikĩte ciana ciao na noguo ndoigire gũtirĩ mũndũ ũciaraga mwana akamũthomithia na akamũrera atĩ ũyũ nĩ akahe mbeca arathwo aca kĩndũ kĩrĩa mũndũ tu areraga o gĩgakua one mbia no ng'ombe na mbũri na ngũkũ kĩu nokĩo mũndũ areraga ũyũ ũrarera gĩgacoka kũragwo gũtirĩ mũciari ũreraga mwana wake nĩgetha mwana wake oragwo one mirioni igĩrĩ koguo na mbeca ti kĩndũ by the way koguo kwĩna kĩeha kĩu gĩothe macakaya maingĩ andũ ciana ciao cianyitirwo mĩgwate na kuma hĩndĩ ĩrĩa ciana cianyitirwo mĩgwate itiũĩkaine kũrĩa ciarĩ andũ aya matũraga macũthagĩrĩria bara mathiũrũrũkĩte thibitarĩ magathiũrũrũka mocarĩ magathiĩ borithi ona aciari ta aya nĩũĩ matikahona ngoro maiguaga mũrango wa gũthwo kana maigua he mũndũ ũroneka akĩũrũra handũ na ndaremenya wega matũraga ihenya aya aciari ona mationaga toro ona mati amwe nĩ magĩire nginya mathĩna ma mwĩrĩ makĩgĩa cukari makĩgĩa pressure tondũ mũndũ ũyũ atũraga oragia mwana wake athire kũ tokorwo nĩ akanyuma na thome mũthenya ũmwe kĩrĩro kĩrĩa gĩ bũrũri ũyũ nĩ kĩrĩro kĩingĩ mũno

0: stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Nevaidano, nada e kamerogo inanemwe.
2: Madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira on kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shiyogeta na idhimisi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganamele. Nekure na Red Plum ili ya ila kuhe mayo. Na Mixed Fruit ili ya ila goshajamura ogo goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiyali matitigetu wana dhudha. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo on wadhe nyura kuhe mayo. Wenyitra yaku on mode na ukenere breakfast ya power. Zesty. Super fun day.
3: Thank you so much. Yes, my senator Tungati 002.
4: Hi, Mugoni, how are you?
3: Very good, very good, very good, very good. Gutire na urude na ngai muinge.
4: Irokire wira.
3: Mono gutakire wira ngituheto ni ngai.
4: Oi, na nawe umireirie.
3: De umireirie ruta wakahe ona ti wakairitu.
4: Riu we wakahe kwaria mathoro bare kihurito ni nene muno.
3: De umireirie ta wakahe.
4: Umireirie ta wakahe tondu bare ni nene muno.
3: Na ngai ni atuhotaneire.
4: Na ni ukimenyaga riu andu acio kuma riria wa manireire oro ifande ni marakarire muno.
3: Haya,
4: bare no koro ni roraga wega ri. Ni anenehire muno kuma riria ugire oro hari akieni hari amageragia gwita andu mathima kedi ifande.
3: Hali ya mahe ya gomusere
4: Riu wa mani Riu makira karamuno Thono niku kiru wuku matura ini
3: Haya
4: Zulio mweta wa moses kuria ni araka Riu mwana nida toisho Thono nwame ya mati kena kura Riu mbaya kamala Fumarona Tiko kashiraka ule Niji ona ni agaretia kinyagwe dhana Kegu kwa kameza Akageri ya kumaleri ya Kamerati niroka Niroka kule he Shajamuka wuku
3: Niroka next month Mweli dhatu neguo
4: agitana ke akigeria kumera makimwira idhwe baby top ni mudu witu magioka nie mwenyewe makinyona makikora mucie makijira moses kuria atu ili ono na in fact ya kutina muhitha turamwirire ako no nginya tuhe besha ni undu woguo ri nika na besha ciake
3: batira ndanjikira show mucie
4: tondu maiguire ni marakara muno tondu ni mona atiri kura matikiri nacio na njĩra ĩrĩa ngĩmena yo ũthuri no yo makĩgeria kũgũra ibandĩ nĩgetha magĩcopress vota turnout rĩu mona nĩ wamategũra rĩ nĩ nderagwo mũndũ ũcio arakarĩte mũno anyuaga ndiũĩ tondũ niĩ ndinyua njohi njohi anyuaga ndiũĩ ĩrĩa menyetagwo atĩ na ndanyuaga na maĩ nĩ maraka arake njoba njĩra mũndũ ũcio marakara matukũ ĩyo marĩa namo na mũirĩtu ũcio rĩ nĩ maraka
3: no nĩ niĩ senator nĩ ndiũĩ no arutaga wĩra ũcio ndiũĩ no arutaga wĩra ũcio nĩ ndwĩrire andũ aitũ matige kwendia kura
4: ĩĩ no marutaga tondũ nĩo marutaga rĩ you know we're the guilty are always afraid
3: yes
4: rĩu marakara macio akĩremwo kũmahitha na akĩremwo kũhingĩrĩria na kũrĩa guothe ndĩrathiĩ tondũ andũ nĩ makĩiguĩte mũno rĩ
3: yes
4: manjĩra makorwo nĩ ũkuona mũthoni ũmwĩre nĩ tũmwendete mũno na mweri ithatũ tũkaumĩra ithuothe tũgakorwo tũmĩnyoni mũno na gũkĩra wa president
3: thank you na rĩu kura nĩ ĩtigĩte kũgũrwo tondũ ĩyo nĩyo wori yakwa
4: ihinda rĩrĩ andũ nĩ matuĩte matua na magatua na njĩra nene mũno makĩria na ningĩ nĩ makĩarĩirio mũno we mwenyewe ũkamarĩria mabishofu nĩ makĩarĩtie mũno andũ a biacara makaria mũno opinion leaders makaria makarĩria andũ aitũ makamera mbara ĩrĩa ĩ mbere nĩ ya rũrĩrĩ rũgĩcindana William Ruto wendia kĩbandĩ gĩaku nĩ ta mũthigari kwendia mũcinga mũthigari angĩendia mũcinga ona angĩthiĩ mbara-inĩ ndarĩ na wĩra ndarĩ na ndũ angĩteithia rũrĩrĩ so andũ aingĩ nĩ matigĩte ndeto icio mũno no marakĩgeria magakĩgeria rĩu nĩ njũĩ ta rĩu nĩ makuĩte ũmũthĩ makuĩte andũ a thoko ya karaũ makamatwara girigiri no andũ aciothe marathiĩ magĩcoka magoka magĩtwĩraga ithuĩ tũtingĩendia rũrĩrĩ mbeca
3: na mathiĩ tondũ nĩ maroiga ũguo mathiĩ nĩ maraneana kĩbandĩ na kura nĩyo ndĩna bata mũno nayo ũthiĩ nĩ mathiĩ no kĩbandĩ marege nakĩo
4: ibandĩ nĩ maregete nacio piũ ta rĩu andũ acio a thoko ndakorwo ndahũrĩrwo nĩ ũmwe wao tondũ mathiĩte andũ 450 rĩu nĩ hĩndĩ nĩ gũcoka maracoka
3: maracũthwo mbeca cigana
4: anjĩra atĩ mathecwo 2,500 na nĩgetha amenye nĩgetha njĩtĩki manjĩra gĩtungati nĩgetha amenye piũ menye piũ ithuĩ tũtikwendia rũrĩrĩ ithuĩ tũkũrĩa 2,500 tũke tũrehere kamau 1,000 tondũ ithuĩ tũgũkĩgĩrĩte rĩu ndĩmeteire rũciũ rũcinĩ nĩ makaroka
3: atĩrĩrĩ senator magĩethwo harĩa tondũ ndĩna a serious worry Ni mathi ona tumatothecege kingi kiu gikinengero kama ukana uri magukinengera. Mathi ni maraneana namba ya gibande ndigakorohe ka machine ni rekirwo makeherio register ini.
4: Nao enyewe maroka, oenyewe taru na rushu moka ari.
3: Can they check? Let them recheck.
4: We shall actually check todo mudu ena kibande ri.
3: Yes.
4: Wekira wa igura poto ya IBC wekira kibande we shikira moka aguciarwo ri.
3: Yes.
4: Iraruta haria wikagiria kura.
3: Eni emonie.
4: So dona ni jima tirane ana kibande. Kibande ni maragete kuneana.
3: Na namba ya ifade.
4: Ma tirane ana.
3: Okay.
4: Maraga akono ndo tuteithia, tuteithia ta itwa kunekira kibande.
3: Riu mane macho tho 25 mageka atia makaiga atia.
4: Makero ici 25 ne tugacoka tumucithe ingi 25 muthenya wa githurano. No ri makiga atiriri. Tondu iria mutu athiruka akigaga ati giku kihana maraya githuranaga kiaheo mbeca ri. Na tondu atuhete tukimuthura ri. Ishi tuwa kiwa tishia hede yo. Ae kwa nga mwe kuwa kithura nao kinyakea muhete besha li. Hede yo daa muhete li. Titu ya kia bau kiri hiri ya siya kithura nao kia besha tonea sae zendide daa kitu. Hide tuti ya ke mudhuli tana daa kitu toa kitu aa kitu nae kerete.
3: Maka dege.
4: In fact ya ke kwele mudho ni.
3: Maka bakule wanfae.
4: Maka le wanfae maa kina kira mwana kia doi mwana kia dagei kaire. Ida neoni ya doa mugu mwumaro kire. Ado makiria maagiri za tumare hiyo mwuro shiriki. Ikomi. This morning the rune kinyire giri 54. Ugule kumanishashi yonu ya doa giri za ano na magana. Nono mara ugiri ya tenere. No dare kire ya nyige kumakira toni wa mara kigira.
3: Oni mako nyiria.
4: Akore tu fae wa makari ya wani fae na wakiri ya kiki.
3: Kana fae.
4: Ie ya nare kiki. Ie ya nare kiki. Toni wa hiria. Na kia kia na tuwa hudua na tuwa. Ie. Mudo ni. The Kikuyu nationalism. Ile ya ekuwari. Dazi kire liya ginya madhiko ini na kwa nini maria tunaziri mwe kuyo ni ugete kwa ulea kifiri yale hile history ya 1985 neto kuigira history hile reiki ya kwa nani yate mwe kuyo dagetahika nani ya matahiko na kiko kire kitu tulite muno ni kitu lewa teki kukia na maraya kiko ni kiko kika atuma tukire dinashara tuzie tuikia kura na tuikia kura anene muno urumurushu atakana kiko kiugitikana hugirwa ringi gikirifa kuri mugi kuyu
3: na
4: kiko kiugitikana gugitwa ringi gikirifa yo kuri mudwa nyumba itu tunona ndo maratu ratu hana uguo ri kwaria mawiria muto na noguto nogutumena tondu riri tukimuthura ri twakanagio ni uhuru wa Kenyatta uhuru wa Kenyatta ri ni mugi ku ta ithwe we mwenye agacoka atu wetagwo wiria muruto tukimuthura ni tuini mugari jini agacoka atu ugurira atu ratiriri ati ithu turi akafira wakirigwa atiriri Anyway, tunakanya kega muno mweli kumina idatu.
3: Mwena kanya.
4: Ni kwedo kwa encourage muno.
3: Yes.
4: Tukakue goro rurile rugo zerwe dhuda waku.
3: Thank you.
4: Wirosho yalaru tanewe raro rile. Tiwira waku, tiwira aligazi, tiwira adisipi, tiwira kamau.
3: Aza.
4: Usho newe raro rile.
3: Wira wajiko.
4: Na wewe mwudhigari waro rile. Na rurile nitikirono na abara siya neneha gayaku hotanila.
3: Amen.
4: To rurile rwako wera muno. In fact rurile rwito mudo ni hali ya hoza dravi. Adoituwa karawa hali ya hoza dravi. Di hadu

0: Mary?
1: Mulugi.
0: Mary Mulugi, wa Kariuki.
1: Yes, wa Kariuki.
0: Ah, very good. Kuma kwa Mary wa Kariuki.
1: Kiabu.
0: Kiabu town dika na Kiabu huko?
1: Yeah, town.
0: Ah, very good. Wa kero te Kiabu.
1: Kiabu ndo taka. Toheho.
0: Eh. Umuthi ni kurathi ni kwa hana na ona Nairobi na kuo muthi ri. Na ukabaridi hapa kule.
1: Baridi ni kubwa. No gaino mwega.
0: Gaino mwega.
1: Ni
0: de tiguo. Ni de utura gwetha na hwaini utondo wa riri. Thoko ya soko fasta we waingira hau yekira bidi yaku ri. Ati uko bideire ki?
1: Ndikwa option 3.
0: Option number 3 eh?
1: Number 3 David cash 50k.
0: Cash voucher ya 50,000.
1: 50,000.
0: Na wewe kira besha shigana?
1: Dikira 49.
0: Shiringi 49.
1: 49
0: tu. Na rudu mereri ni ukite thimuine yaku yako kwira bidi yaku ni successful.
1: Ni successful.
0: Ah, riu uguo niguo reka matira ngiri 50 omuthi.
1: 50 ta makani ndeka matira uguo.
0: Just like that na hwaini omuthi.
1: Na ke hwaini ike na
0: ewe no. Ndoge meigwa we na bia. Ora
1: no mesha
0: ndo ndoge meigwa we na besha.
1: Ndai
0: wa ndo makerera yonga
1: menya
0: ugai
1: he onite na ido. We ora huro si mairo. Ndai ora si mairo. Ando
0: na mabidi ko bidi ko na ido. Ido ni nyige thini wa thoko no ya soko fasta.
1: Ile ti guoma.
0: Ahu ni hega wa at least umuthi ni wa ba wa hatuko handu.
1: Ti we si enda hatuka ati na ndo si ana sire half time.
0: Ah ime half time ru next week mashoke.
1: Ni na mashoka ga na ido.
0: Mashoke ru na iria itigarite.
1: Iria itigarite na no nginya tukirikiriria ngai ti
0: mundethi. How ne bere?
1: Ah, de modo mukenu.
0: Ah, de jona idine to akena na tuga kwendithirio torania.
1: Ni ra gonne to ha tuga muthikiriria.
2: Asante sana, ne daigua.
1: Na gasesi.
2: Ah, akawatsu.
1: Na magaithia na magaithio.
0: Ne ba ne magaitheka.
1: Ah, ne thengi muno.
0: Thengi muno gena hwa ine mwega.
1: Odo mena inyi.
0: Asante.
1: Hi, welcome.
0: Thengi muno Mary. Umakiambu ya kubideire cash voucher ya 50,000 na shiringi 49 hali ya star 420 hash ona waigira hau ikira bidi yaku ido ni nyingi muno ngigurira wona wahura star 420 hash ikomine mwe na dakika 31.

0: ria mono tondu ni wonete maundu maingi mono
1: eh ni nyarata maundu maingi
0: furori ni ucio wa kuruta wira kuhura biashara gucemania na andu a diaspora mwino uyu ngia guku
1: thank you good afternoon kino duwa mujotu consultants ri undure utumire njoke guku
0: alright
1: uhura waki wotonga na among us maundu maria ngore tungi kamiake yo ri undure jiguwa gukihe gikeno na kuiganira ri new wako ni ado waka otoga.
0: Okay.
1: Ni thodu ndali ya raisi takane over time neju kitakuli ya raisi ya the ado ige mena potential ya uthodeka otoga. Na the natia idea ya gai.
0: Asha.
1: Ula sometimes tuko otoge siri ya the modu modhenu ni eda inena gai. Kana modu modhenu timu uruta modu motogu. Ugu otima. Iruhu we siri ale kegithi nike kafagoro na thina ina. Goro na thayo. Tuma otoru oduma ukaka. Kegithi nike thodu matuli nega toga matuine ne kuirirwo na ni wega kuga ne dika le jugye de muhonoku
0: amen
1: de muhonoku ruko di modu mara gwaria dali eta modu ta an unbeliever de muhonoku uko no ne jui matuine ne kuirirwo twereirwo na ne jitiketie ne tugathie no ti di kubidwo jeterere ginyaria ngathie matuine ne getha ngakena acha ona di gukuthiri thino yakwo ri kana yobo dino yobo gaya ya mudu atirire omikaragie
0: yes
1: actually the Bible says in the book of Genesis dagere kuri phrase vasio but god da kuri dominion
0: yes
1: o dominate ithe ogiki dominate atia agikoro we at the bottom of the ladder agikoro adu aria ahinyirire kumuno thino wa society ri we amongst the adwasio ndogeto ku dominate na by the way dogire ku dominate adu kana bibile duga o dominate adu no wa o dominate ithe ku dominate ithe ni gukoro na kwakwa ya indo iria cie thino wa thio ukoro ati we ni uraciatha e besha ni uraciatha utonga ni urawatha kugo ndungiki watho tari naguo
0: no muhaka uwethe
1: no nginya ukoro wi naguo ni getho hote kwatha e utongo cio kwatha ri ni ta kuga e ngari ino edute haha indo ale muci nyumba ino jikara wega gaikari gatiga kwa wega ngona tv deda guthie holiday gathi benjika kuikagwe ikadwara holiday Mombasa kana ikadwara kuria kungi besa icio ni ndiracia tha tondu ni ciakwa
0: yes
1: so you take dominion
0: right
1: therefore gakenera gainu tondu wa gukorwa ati riria ndaria raisire position ya utoga na mudu ni gretu ngienda ku pass information yo kuri andu kana kuonithia andu ati kuhinyirika na guthinika na kunyamarika ti idea ya ngai therefore korono hote guka ngwire muthoni uria ungika wi yambararie na ume ukiaini ucio no hinyirire ku ucio na uigwa ti no atura uria meririria maku mari no ngane na goce ngai na nikio ndi ha
0: ane dona nduri omutarani wacigie mathabu ona muturire ri uria ndaguthikiriria ri we no menyo wa maundu maingi muno tondu aigwa ngoro yakwe ikinamuka ndiramenyo na muthikiriria no irake inamuka ati kuhinyiririkana kunyamarika ti mufango wa ngai
1: acha
0: yes
1: ti mufango wa ngai ye ona bibilia yuko kati di kire muhujia no ni gukiria uko ti bibilia ha na haya torona gutuka mthaini no ngihujagia
0: wow
1: na ni mahujio makwa maige kana miario ya komigi ni yege meire besha na ni thodo onokoro hihi mwathani ndikuwa mwathani yale moto ngue tondu mundu age kuirwo ni gafu kafunda ga guko ga kuhoya ri
0: matuko
1: ndale weta
0: yes
1: na ne ugira sene ne athi ni ne gatha tonge biblia hele kugo gere gitogo kana daki gwire ria mbere na bishop JJ kira kira ya te bi johi iruga go ni getha andu makene na iruga rikarugo ni getha gucanjamura andu
0: yes
1: no bia ihotaga maundu mothe kiuku githini wa proverbs na kedige ushiri hali akiri no kiuku kuma hali daki gwire bishop JJ akihujia nikia nigecenjirie mwiciriria wakwa muno athi bia ihotaga maundu mothe Ati umudu ona your sister kana your mama agiro wana daki kurani utodu wadu shori. No umuhoere na wethikia ni akuhona. No umudu idifitali di. Dagitali doku mwira rake kuhoere uhema midawa.
0: No ule ruta.

0: Rugam.
1: JKA Iko Wima.
2: Iko Imara.
1: Imesi Mama Kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga mirirwo wega.
1: Na maga kena.
0: JKA Imesi. Jumatatu ginyagatano kuegagara shamania na board chair na dhaya tense
2: karibu sana tuegagara
0: na section koni wadhoita
2: leo
0: ne theinwa kuegagara ni omuthenya wa juma